Ọrọpẹ yẹn ni nyame nipa o tun jumi enya adwene ni enka jẹ ze urade se urade bua me. Urade chire me kwan. Na urade fami si wunyo na se. Uti happy ano pa busuri. Driver ni awe bi a o passenger seat bi ano pa ye kasi nyango ponjira o. Se wu chinchim fidi ni na ababeto ha. Aye happy 98.9 FM.